0: ni me fi ofiri m ni me nkrofo etu awon ehia e
1: ba
0: ba re fo me di ama me preko na jabi we jabi ti ase ne de da da wisia na me nko me fa nko ye ne ameye ti en di owu ni e be si bia ne de emfa me hu biom a branch in the bible say o ko ni papa nche papa nche oh sami se da be fa mama o chene japadiem no de ne die man o si e me kakra no abrant any fifie o fa ni nime nyina e de koy o ko ba bi e wa papa bu said there wasted his substance

debi owa na ne fingers oda na ne nsei oda na oda so kakram na nsei ni na akwa so sori na pe na obie mu a na ya asem e wo kwa na ne ne ya idududu se ono an ofili se ne nai ai se boba bi ana block bi dia sen eda so onante a ne mpobuo betume ye firi ne ase onte se eto de bia no wa na otrase na fa kwacha na ne na nyine peje peja special four car na otreke mu bia be 30 minutes 1 hour pe bon se ne na nyina mama so ne na no mama so wudu se miepe eto mu a na epie san niam ne koso a enye kidin eye two things ai de se nimpa no fat e develop on the system into a man mo gene free ne ne ase no entumi endi akoni aba enti so tena fa kwepeche be na mo gene start na epiepie ba na nine top onu ne ba ne sa na ahohono ahohono nimpadua no enti ahohono sa na wumiepe na atom e ka kire wo se one day stroke e bo wopunum obi so wa ba so ti woni tu ni tinim e wo sebi ni tu ase e ko ni sirim se o sori no o tenas no be pagia no a age so twi ni mu ansa wetumi raise ni ho afi ne ya mani din se siatika ana se dia ya dia mani ya mienu siatika mozipu oni ne footballers in mozipu ne footballers warden se training na nkoso na ntintintin mu a na so ye lazy na afor start was starting game na okọ biyode na ho de a na ntinu no emu stretch no e stretch ne pe e chi no pe na odina to fom obi o ma na wa ma ne sa so se ye nsesa no na afia badane asem san ye ma nyina wo de wo nye footballer ordinary person e koso wo drive na wo si e wo sisi nas what you will see them I feel when I want na peja obi sample bo pe na ni na yina tata I saw them crotch all just a roll shoe san ye me na ka kire wo sem ni pedua na system no function no enko yi e ba ni sa papa ba ko so a e be ma we prove a we hu se ade ye me komi stroke ba chimiu stroke ba chimiu stroke ba chimiu wo da na joa ba hu se wo da wo fa ka kire bia na ye we see sa won se na wo de ba tu u tira se wo be so na won se nyina ko a e wo ho na wo kasa ba hu se wo kasa no e dane wo te kire ma no hu se wo kasa ke te kire ma no e se e dane e ba ni sa na wan hwe ye da kro

yenya ba yi emfifi mantem no hye na TikTok wono yensi obi a ho kwansam wonko ho Ghana nsusu de bibi koso wunti min ko obi kasa bo nhye ne bo saase ye panyi oman hene eka no nemum na sab no wo ka isu bi kon

0: medasi se me no ka se djuma je na egusu gidigidi a e koso a chese enya asem ketwa enye wo hye enuadan beburu be se ahanum pepam no ka se yesum ni nyina de agufom a chese e fidie ni dasu jira mu a oguso e bubu e ye enuadan ni nyina so e di ego enti egusu e koso
1: yenhwe na anu no amukwan na utie de zuba kai na emse e no kra na mo sa to ye nkrama ye ka ho asem ha na nkrofo na toro to mko kwapai em wo mo park e mefo na bo ene wo mo kwai bibia dadin
0: eh na me no ka se de bibia dadin na se ja okoto open mo ja dodo edi so na be frade ama no san se kemi oba no nyo wa ama ne sa keke na so ma ma ki zuba nkwa ne tisi mu ba ye bambo emu ayre tare ene ye asrafo ne a police fo enya asem ketwa acha seme ha manin ka e bambo adwuma e fo won ma ka police fo ne asrafo ni nyina egbomu a beburu be se wo ha ena chese won wan me do mu nyira jeje join cha won mo egwe se dwuma di no e koso torti nti no e won ne hwan kura mpo na untime nya fen e wo ha no mpempe ame no e kasai nti no bambo nsem de bibia da na kwa so ena e ba e maburu no ne o sha o mu nyira abogbochi nku o mo mje tia yetutu o mo obi abogbochi nku o mo soso o mo e bo mo modi so mbe yi o mo nyoma o mo sugusi o mo presi o betimi ayi o mo enyoma
1: Yeah, and woman, no, and Nanka may become one some Uzanano, a moquai nom de cocoa by, you know. Will be a wanker, ya, wapesu or two, no, and cantantampana, no, abuan, and Romano, wabono, a ye boa, na afi wape, baby, a fan, sacran, mobile, but to a moquai, you know, not just a crofom, no matter so good anymore, when ya, my chain, so mutu.
0: Oh, mono, mother, so good, just a normal bomoto, pampers, file, my margin, and ya, dear, say, ya, mo, able to, and when ya. Na Mijidi, ya, say, woman, dream, a moon, say, ya, kia me. Ayen chenni hunu na se binana wobo wo musa se uba kura ba bi omudi kan ba aye no a o mbebubu ni oma ni bi no ombe obi afrasi a wosan so ehihye ne dabresa wo ho no mo na je se otimi se no omo nyoma dwen se wonu ekwa na se bi on hunu se ke ma asem na na wo kan no na ya agro bi na wo di tie na ahoma chi be se no mi ensa na je se bambo adwuma ye fo no wonu afrasi e ba aye a omo firi dwuma di na se ansa na manfo ni ba omo se ei sa asem na na kia me kan no na ye ni bresem sase kia me fodi kakwa den ka ta be babo ntia bo mo ntreni a ntino eh se djuma ni koso na abu sa mafo

na na dear na my ya na me tie ah come ho first na me rema no na na mi sa na me rema no rema no sa won mi se e be se sa bre eni papi wo ha eni man get get get bi wo ha wo ma ya ma na ka wo ho okay trinity te se obi wo ha oha na waja ne ketre ma na demusa na obi na no obi nso oha ne de na kan bi se se bi some few seconds or se, minutes na wode ne nsa edit nanim na wode afa nanim hwe ni nanim ho na wode ne nsa afa nanim aso otiti nanim aka ne ho no no woni mi se we kwa de common obi onum ne nsa ba te no de e ya nan time for nipa ne nko onyim pi badenye den azabe obi wo aka no ho ha na onum ne nsa ye obi wo nso aka no ho obeke ka ne morre biribia na chenu na ne morre ni nyina e kunsi kunsi kunsi kukuri kukuri aka no ho

Afei yadi ani chese unu magana mampani John Dramani Mahama meka se framantamu ho anu wa watch se wo construction no ahwe nyuma ahodo a wahyase edi ho na wo kɔ na so afɔ binum ne mantam no so afɔ mpani mfo nyina ene ne ne na mo a ne ne wo kɔ duru baabi na chese nkomodidi e kɔ so a ne nyina nse ese edi nipa bi de ensem bi akɔda supreme court court battle ma yi mu se wanom kenka mamra no se so obi ebedi mampani mfinhia nan na se emra no makwa mo sako mfinhia nan ka ma beye nwotwe na emom se etika mu na bia mfinhia nan ba akopɛ no abedie ane yatuti awɔ wakwa akɔtena fia ene wo mu ano mfinhia nwotwe achi wasan ba wabedi de tɔso mienu na se wasan ba foforo kra udie eno no mra no nkyire mu se ewɔ se mfinhia nwotwe no 99 mienu no wo kɔtoa so anase bi

ti mi ti na se se se yo sa lo le the greatest Leo no no ni the greatest Nathaniel no wa se se nyum no de amaye se get emotional and look at where you came from and na ukura 17 de chiran ko fo twa salifu and kanene 33 ten yamia ye bi legal.